0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Epteka. Ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
2: A wonderful morning.
3: Wonderful morning.
2: Sa Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
4: Juan!
5: Mahalaga ang mataas na grado, pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
4: Paalala!
5: Para sa ating mga
4: munting Juan!
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kapan!
8: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Sa isang report ng RP1, mahigit 200 LGU o higit 500,000 benepisyaryo ang makikinabang sa handog ng Pangulo Program ng Pamahalaan. Sa 4.3 billion pesos na tulong at serbisyo na nailaan ng Department of Agriculture, kasama rito ang suporta para sa mais, palay, high-value crops, livestock, at fisheries. Ito ay napamahagi sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo, Bentimigas Meron na Program. Ayon kay DA Secretary Francisco T. Olorel Jr., layo ng tulong na tugunan ng mga praktikal na pangailangan ng mga magsasaka. Malugod namang tinanggap ni House Speaker Faustino D. ang pag-alis ng 12% VAT sa allowable system loss charges ng kuryente. Ayon kay D., makikinabang rito ang mga kabahayan at negosyo. Dagdag niya, hindi naman dapat nagbabayad ng bills sa mga consumer para sa kuryenteng hindi naman nila aktwal na ginagamit. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
7: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere.
1: Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
6: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: kahabagang ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful. You're beautiful.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Lampa.
3: Uhugin.
2: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya.
4: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
4: Wonderful morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa. Magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan,
1: mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
2: Wonderful morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Juan, alam na natin ang ibig sabihin niyan. Mas maraming tao, mas maraming biyahe, at mas maraming traffic. Kaya tandaan, hindi nauubos ang pasensya kapag mahaba ang pila. Hindi rin nababawasan ang respeto kapag mabagal ang trapiko. Dahil ang tunay na Christmas spirit kasama sa kalsada. Merry Bermans, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
1: Kultura.
0: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa isang survey na ginawa ng SWS sa nakalipas na 6 na buwan, nabawasan ang mga naging biktima ng common crimes. Ayon sa survey, bumaba ng 10% ang mga pamilyang nabiktima ng karaniwang krimen tulad ng street robbery, nakawan, pagnanakaw sa bahay, carnapping, at physical violence. Tumaas naman sa bagong record na 8% ang mga pamilyang nakaranas ng cybercrime mula sa 5.8% noong Marso. Isinagawa ang survey mula June 20 to 29 sa higit 1,200 adult respondents sa bansa. Samantala, itinuturing na mapayapa at matagumpay overall ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM. Ito'y sa kabila ng mga napaulat na insidente na kaharasan at mga nasawi sa iba't ibang lugar ng BARMM. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Latates Jr., 1,173 na voting centers ang natapos na ang botohan o 98.90%. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan Request.
1: Juan Request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan Request.

0: 92.5 Republican Juan. Juan, kaalaman. Kaalaman.
1: Alam mo ba, noong September 15, 1898, binuksan ang makasaysayang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan. Sa pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo, nagtipo ng mga kinatawan upang bumuo ng mga batas para sa bagong bansang Pilipinas. Nahalal bilang Pangulo ng Kongreso si Pedro Paterno. Isa sa pinakamahalagang bunga nito ang Konstitusyon ng Malolos na naglatag ng mga pangunahing karapatan ng mamamayan, paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, at mga prinsipyo ng demokratikong pamamahala. Ngunit hindi naging madali ang buhay ng bagong republika. Sa pagsiklab ng digmaang Pilipino at Amerikano, napilitan ang pamahalaan ni Aguinaldo na lumikas at lumaban sa isang halos palipat-lipat na pakikibaka para mabuhay. Sa huli, bumagsak ang unang republika ng Pilipinas at napailalim ang bansa sa kolonyal na pamamahala ng Amerika.
0: Juan, kaalaman! Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan.
1: What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
1: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan.
0: Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
1: Hey, sorry na dala.
0: Download na
1: PBS Receiver app and listen online sa Republika
2: ni Juan.
4: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
1: Sarap ba ng reminiscing?
0: Tuloy na natin
1: ang Wonderful Morning.
0: Wonderful Morning
1: sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republica.
0: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
2: Juan!
3: Kapag may problema sa asal ang anak, madaling sabihin,
4: dapat ayusin niya ng teacher.
3: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
2: Paalala!
3: Para sa ating mga
2: munting Juan!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapag!
7: Balita mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
7: Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Sa isang ulat ng RP1, patuloy na pinaiiting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang programa para sa mga batang apektado ng armed conflict. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tinatawag nilang Peace Project ay magbibigay ng angkop na intervention at suporta para sa mga batang nasagip o nai-refer sa ahensya ng kanilang pamilya. Aniya, bahagi ito ng pagpapalakas ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya para sa case management, referral at pagbibigay ng mga serbisyong angkop sa pangangailangan ng mga bata. Samantala, natapos na ang bar examinations na nakapagtala ng record na 12,010 examinees sa 3 araw ng pagsusulit. Pinangunahan ni Supreme Court Associate Justice Samuel Garland, chairperson ng 2026 bar examinations, ang turnover ng pagtatapos ng examinations. Target ilabas ng SC ang resulta ng 2026 bar exams sa Enero 2027. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
8: Juan Balita.
1: Juan Balita.
8: Sa 87.5.
0: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
8: Juan Request.
10: What are you

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinini
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
0: Hype up your pananghalian
8: with our
0: Poppin' Dugdugan
8: to the rhythm of your music
0: and the music of every Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Juan, kaalaman.
1: Kaalaman.
0: Alam mo ba, noong September 15, 1898, binuksan ang makasaysayang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan. Sa pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo, nagtipo ng mga kinatawan upang bumuo ng mga batas para sa bagong bansang Pilipinas. Nahalal bilang Pangulo ng Kongreso si Pedro Paterno. Isa sa pinakamahalagang bunga nito ang Konstitusyon ng Malolos na naglatag ng mga pangunahing karapatan ng mamamayan, paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, at mga prinsipyo ng demokratikong pamamahala. Ngunit hindi naging madali ang buhay ng bagong republika. Sa pagsiklab ng digmaang Pilipino at Amerikano, napilitan ang pamahalaan ni Aguinaldo na lumikas at lumaban sa isang halos palipat-lipat na pakikibaka para mabuhay. Sa huli, bumagsak ang unang republika ng Pilipinas at napailalim ang bansa sa kolonyal na pamamahala ng Amerika.
1: Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
0: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: 87.5
1: Republic 91.
2: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
1: Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
3: Ang Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.
1: 87.5.
3: Republika ni Juan.
1: Keeping your energies up high.
3: High.
1: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
1: Sa 87.5.
3: Republica ni Juan.

0: Hihintay nating panahon, Juan,
1: ang Burr Months! Mga ilaw na kumikislap, mga tahanang puno ng ngiti, mga pusong excited sa Pasko. Pero higit sa dekorasyon at regalo, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kabutihan sa isa't isa. Kaya ngayong Burr Months, dagdagan pa natin ang pagbigay ng saya, pag-asa at pagmamahal. Dahil mas masaya kapag ang bawat Juan ay sama-sama. Merry Burr Months, Juan!
2: Ito ang kultura.
1: Kultura.
3: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
1: kultura.
0: Kultura ni Juan.
2: The beat continues
0: with the music
2: of everyone.
0: Everyone.
2: This is Pop Goes the World.
0: To 87.5.
2: 87.5.
0: Republica ni Juan.
2: Republica ni Juan.

0: pakikinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime kugugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Ha! Ha! Ha! Ha! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya.
2: Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Itong republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fun, solid kaman!
5: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
6: Paalala!
5: Para sa ating mga
6: munting Juan!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
7: Nasa New Quezon City Jail na ang dating House Speaker Martin Romualdez matapos iutos ng Sindigan Bayan ang kanyang paglipat mula sa PGH. Ulat sa Inquirer, sinabi ni BJMP spokesperson Captain J. Rex Bustinera, ang mga mabatas ay isa sa ilalim sa standard booking procedures tulad ng medical evaluation, fingerprint, mugshot, interview at orientation. Ulat sa PhilStar, tinakdaran sa Sindigan Bayan 3rd Division ang kanyang arraignment at pretrial sa Miyerkules ng umaga ng September 16. Binabantayan ng pag-asa ang tropical depression sa labas ng PAR higit 2,600 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Maring pumasok sa PAR pero hindi ito inaasahang mag-landfall o makakapekto sa bansa. Isolays ang nakakapekto sa extreme northern Luzon. Hindi pa rin damdam ang habagat sa ngayon pero may posibilidad ng thunderstorms. Bagyang maulap sa Metro Manila, 32 degrees, pwedeng uminit ng 43. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Republika ni Juan.
0: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo. 3, 2, 1. Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
1: The perfect afternoon music na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: This is 87.5.
1: 87.5.
0: At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5. I can...

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republika ni Juan.
1: Juan, kaalaman.
2: Kaalaman.
0: Alam mo ba, noong September 15, 1898, binuksan ang makasaysayang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan. Sa pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo, nagtipo ng mga kinatawan upang bumuo ng mga batas para sa bagong bansang Pilipinas. Nahalal bilang Pangulo ng Kongreso si Pedro Paterno. Isa sa pinakamahalagang bunga nito ang Konstitusyon ng Malolos na naglatag ng mga pangunahing karapatan ng mamamayan, paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, at mga prinsipyo ng demokratikong pamamahala. Ngunit hindi naging madali ang buhay ng bagong republika. Sa pagsiklab ng digmaang Pilipino at Amerikano, napilitan ang pamahalaan ni Aguinaldo na lumikas at lumaban sa isang halos palipat-lipat na pakikibaka para mabuhay. Sa huli, bumagsak ang unang republika ng Pilipinas at napailalim ang bansa sa kolonyal na pamamahala ng Amerika.
1: Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
0: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app.
4: Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
0: Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
5: Ate, palista muna ha.
6: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
7: 1-2-3.
0: 1-2-3.
3: Music for you and me
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
3: Huh?
1: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
4: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
2: Your pride.
4: 87.5.
1: Ang Republika.
4: Republika.
1: Republika ni Juan.
4: 87.5.
1: Republika ni Juan. Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
2: 1-2-3.
1: 1-2-3.
2: Music for you and me.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Juan, aminin natin, pag Burmans na, parang may magic ang mga tindahan. Biglang may gusto kang bilhin, biglang may kailangan kang i-check out, biglang nawawala ang laman ng wallet mo. Kaya ngayong Burmans, maging matalinong Juan. Mag-ipon, magplano, at siguraduhin may matitira para sa tunay na mahalaga. Merry Burmans, Juan!
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
3: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Pinangunahan ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng 333 housing units sa Disciplina Village, Arcong Bato, Valenzuela City. Bahagi ng layunin ng administrasyon ng papagpaloob ng sustainable housing communities para sa low-income families. Ang housing units ay para sa informal settler families sa Valenzuela City, kasama ang mga dating nakatira sa Tulyahan River at waterways patungong Manila Bay. Pinapapatuo sa ilalim ng expanded pambansang pamahay para sa Pilipino program. Inaprubahan ng Senado ang pagpaliban muli ng barangay at SK elections sa unang linggo ng Nobyembre sa 2028 at halalan bawat 5 taon pagkatapos nito. Ulit sa ABS-CBN ayon sa panukala 2387, may 2-term limit sa parehong posisyon ng mga barangay officials habang ang SK officials ay limited sa 1 term. Ang mga nasa 2-year extension ngayon ay kinokonsiderang nakapagsilbi na ng buong 5-year term at ang mga nasa last term na ay bawal tumakbo muli sa parehong posisyon. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
7: Tuloy ang delightful afternoon
8: with more music,
7: your music,
8: music for every Juan.
7: This is Juan 2-3.
8: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
8: Juan 2-3.
7: Sa 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every horse. Republika ni Juan.
1: Juan.
0: Kaalaman.
1: Kaalaman.
0: Alam mo ba, noong September 15, 1898, binuksan ang makasaysayang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan. Sa pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo, nagtipo ng mga kinatawan upang bumuo ng mga batas para sa bagong bansang Pilipinas. Nahalal bilang Pangulo ng Kongreso si Pedro Paterno. Isa sa pinakamahalagang bunga nito ang Konstitusyon ng Malolos na naglatag ng mga pangunahing karapatan ng mamamayan, paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, at mga prinsipyo ng demokratikong pamamahala. Ngunit hindi naging madali ang buhay ng bagong republika. Sa pagsiklab ng digmaang Pilipino at Amerikano, napilitan ang pamahalaan ni Aguinaldo na lumikas at lumaban sa isang halos palipat-lipat na pakikibaka para mabuhay. Sa huli, bumagsak ang unang republika ng Pilipinas at napailalim ang bansa sa kolonyal na pamamahala ng Amerika.
1: Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
0: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: Pabili po.
5: Oh, may tao sa tindahan.
6: Puro ka cellphone dyan.
5: Hirap ma Juan 2-3.
6: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
1: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride.
4: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan!
1: Trabaho ka muna, baka ma-Juan 2-3 ka.
2: Juan 2-3.
3: Juan 2-3.
2: Music for you and me.
3: Juan 2-3.
2: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Sa 87.5.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaman!
4: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumespeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
5: Paalala!
4: Para sa ating mga
5: munting Juan!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: 80% voter turnout ang resulta ng botohan kahapon sa BARM parliamentary elections. Ibinalita ng COMELEC Chair George Garcia sa GMA na sinabi rin kahit na may ilang karahasan, hindi na patinag ang mga kababayan sa Bangsamoro. Kahit na may nagkaroon ng putukan talagang pagkatapos, dumiretso na rin sila sa presinto at bumoto. Ayon sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, 16 na election-related incidents ang iniulat sa BARM elections. Nagkaloob ang Administrasyong Marcos ng handog ng Pangulo Sarbisyong Sapat para sa lahat caravan sa higit 47,000 teachers, non-teaching personnel, learners at parent beneficiaries sa buong bansa. Ulit sa PNA, sabay ng pag-rollout ng government health sa 91 public schools sa layong gawing mas accessible ang government services. Pinatupad rin ang school-based yakap pati ang designation ng yakap primary care clinics, initial medical consultations at preventive health registration na mahagi rin ng gamot sa ilalim ng gamot program. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: Republika ng pula at bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Bit-bit ang papel at ballpen.
7: Pati gitara ng tropa natin.
8: Nakakabuo
7: ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan.
7: Habang nasa tambayan.
0: Malay mo,
7: sumikat yan. Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
6: Do we wanna get right?
4: Di lahat ng tambay,
7: walang magawa sa buhay.
4: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
8: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
1: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Ah.
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh.
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
2: Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Unti-unti nang umiilaw ang mga parol. Unti-unti mo nang maririnig ang mga Christmas songs na paulit-ulit. Yan ang hudyat ng pagsisimula ng pinakamahabang Christmas celebration sa mundo.
1: Kaya saan ka man,
0: ano man ang mood mo, sabay-sabay nating salubungin ang saya ng Burr Months. At ihanda mo na rin makarinig ng...
2: Ano regalo mo sa akin?
1: Merry Burr Months, Juan!
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
0: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
0: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo.
1: Ang halo-halo.
0: Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal, kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
3: Juan Kultura.
0: Kultura
3: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Pinanukala ng dalawang mambabatas sa Kamara na patawan ng excise tax ang 3-in-1 coffee at flavored fermented milk. Ula sa ABS-CBN dahil anila sa concern sa mataas na sugar content nito. Panukala ni Representative Quercel Lagman na tanggalin ang mga exemption sa dating exempt na sweetened products, partikular ang 3-in-1 coffee at fermented milk. Samantala, panukala ng Finance Department na pagtaas ng tax ng sweetened beverages na gumagamit ng caloric sweeteners mula 6 pesos per liter to 20 pesos per liter at ang gumagamit ng high fructose corn syrup mula 12 pesos per liter to 40 pesos per liter. Tumaas ulit ang presyo ng petrolyo nitong araw. Ulit sa GMA, mataas ang presyo ng diesel ng 4 pesos to 4 pesos 40 per liter. Ang presyo ng gas ay mataas ng 5 pesos to 5 pesos 70 per liter. At ang kerosene, 4 pesos 60 to 4 pesos 62 centavos. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita.
3: One Balita.
5: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika.
13: Keep Juan.
0: Republika. Juan.
10: Pitpit ang isang gitara, kasama ang makukulit na tropa, nabubuo ang malulupit na kanta, habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila
0: papunta
10: sa tagpuan ng masa
0: dito sa ating tambayan,
10: sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
10: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5
13: Republika ni Juan.
14: Ngayon din

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Juan, kaalaman. Kaalaman.
1: Alam mo ba, noong September 15, 1898, binuksan ang makasaysayang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan. Sa pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo, nagtipo ng mga kinatawan upang bumuo ng mga batas para sa bagong bansang Pilipinas. Nahalal bilang Pangulo ng Kongreso si Pedro Paterno. Isa sa pinakamahalagang bunga nito ang Konstitusyon ng Malolos na naglatag ng mga pangunahing karapatan ng mamamayan, paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, at mga prinsipyo ng demokratikong pamamahala. Ngunit hindi naging madali ang buhay ng bagong republika. Sa pagsiklab ng digmaang Pilipino at Amerikano, napilitan ang pamahalaan ni Aguinaldo na lumikas at lumaban sa isang halos palipat-lipat na pakikibaka para mabuhay. Sa huli, bumagsak ang unang republika ng Pilipinas at napailalim ang bansa sa kolonyal na pamamahala ng Amerika.
0: Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman! Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
1: Hey, sorry na dala.
0: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
3: ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: mahahas, pulat matamis naman sana. Pilit ko man, hindi makaiwas sa mata ng
1: ito ang Republika ko.
2: 87.5 Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina.

0: Pilipinas. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
1: Ang Republika.
4: Republika.
3: Republika ni Juan.
4: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa.
5: Di mo na kailangang mamasahe.
0: Tutok mo lang sa aking frequency.
3: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
3: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
3: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kapal!
6: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
2: Paalala!
6: Para sa ating mga
2: munting Juan!
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Tinagihan ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang motion for inhibition o kusang pag-urong na inihain ni Vice President Sara Duterte for utter lack of merit, kaugnay ng kanyang nakabingbing kaso ng grave threats. Ulit sa PhilStar, argumento ng depensa at tinulungan ng korte ang prosecution sa pag-establish ng probable cause nang inatasan itong magsumite ng digital evidence na hindi sinama sa original filing. Tinagihan ng korte ang reklamo at sinabing ang judicial independence at presumption ng regularity ang namuno sa aksyon ng korte. Balita overseas, magpapanukala ang European Union na magbabawal ng social media sa mga batang under 15 years old. Ulat ng Reuters, kasama dito ang video sharing platforms, AI chatbots at online games para protektahan ang mga bata sa online dangers. Kasama rin sa panukala ang video gaming platforms na pinapayagan ang gradual access sa mga services depende sa edad. May obligasyon din ang mga kumpanya depende sa uri ng service at edad ng mga bata. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita. One Balita.
8: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Let's go back in time. Welcome to the time machine.
11: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan.
1: Juan, kaalaman.
0: Kaalaman. Alam mo ba, noong September 15, 1898, binuksan ang makasaysayang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan. Sa pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo, nagtipo ng mga kinatawan upang bumuo ng mga batas para sa bagong bansang Pilipinas. Nahalal bilang Pangulo ng Kongreso si Pedro Paterno. Isa sa pinakamahalagang bunga nito ang Konstitusyon ng Malolos na naglatag ng mga pangunahing karapatan ng mamamayan, paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, at mga prinsipyo ng demokratikong pamamahala. Ngunit hindi naging madali ang buhay ng bagong republika. Sa pagsiklab ng digmaang Pilipino at Amerikano, napilitan ang pamahalaan ni Aguinaldo na lumikas at lumaban sa isang halos palipat-lipat na pakikibaka para mabuhay. Sa huli, bumagsak ang unang republika ng Pilipinas at napailalim ang bansa sa kolonyal na pamamahala ng Amerika.
1: Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
0: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: This is the time machine.
5: I've got you.
6: You've got me. Who's got you?
7: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
8: Hasta la vista, baby.
7: Turning back the clock.
9: On the time machine.
7: Sa Republika.

tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republikani Juan. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan. Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw. Pula at Bughaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service. Presidential Broadcast Service. Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika. Republika. Republika ni Juan. 87.5. Republika ni Juan. The Time Machine. The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Sa Pilipinas, hindi mo kailangang hintayin ang December para maramdaman ng Pasko. Sa unang araw pa lang ng Bermans, may ngiti na, may kwentuhan na, may pag-asa na. Dahil ang Paskong Pinoy, hindi lang nasa kalendaryo, kundi nasa puso ng bawat isa. Merry Bermans, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Halos 600,000 housing units na ang napagkaloob sa ilalim ng flagship program ng administrasyon, ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipina program mula ng July 2022. Ulit sa PNA, pahayag ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-turnover ng 333 housing units sa beneficiaryo ng Disciplina Village Alcombato sa Valenzuela City. Sinabi ng Pangulo sa mga beneficiaryo na sana alagaan nila ang kanilang mga tirahan at gamitin itong pondasyon ng kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Ang proyektong ito ay magkakaloob ng 960,000 housing units para sa mga qualified informal settler families. Nagbabala ang DSWD sa active scammer na nagkukunwaring kumakatawan kay Secretary Rex Gatchalian. Sa PNA, sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao, naghahanap ang mga scammer ng iba't ibang paraan para makapanloko. Payo niya sa lahat na nais ng tamang updates na i-monitor lamang ang verified social media pages ng department head. Dagdag niya ang verified updates at official announcements ang nasa official Facebook page nila sa @DSWDSERVS. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
3: Every Juan.
4: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Legani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Juan!
0: 8 oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable, at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
2: Paalala!
0: Para sa ating mga...
2: Munting Juan!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: Welcome back, back in time,
6: the time machine.
5: Tugtugan ng nakaraan,
6: music of the past,
5: on the time machine.
6: Dance.
5: Republika ni Juan,
6: the time machine.
1: The time machine.
6: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
9: Hayaan mong ako ang makasama
8: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
9: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
10: Wonderful tonight.
9: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republikan Iwan. Iwan, kaalaman. Kaalaman.
1: Alam mo ba, noong September 15, 1898, binuksan ang makasaysayang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan. Sa pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo, nagtipo ng mga kinatawan upang bumuo ng mga batas para sa bagong bansang Pilipinas. Nahalal bilang Pangulo ng Kongreso si Pedro Paterno. Isa sa pinakamahalagang bunga nito ang Konstitusyon ng Malolos na naglatag ng mga pangunahing karapatan ng mamamayan, paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, at mga prinsipyo ng demokratikong pamamahala. Ngunit hindi naging madali ang buhay ng bagong republika sa pagsiklab ng digmaang Pilipino at Amerikano. Napilitan ang pamahalaan ni Aguinaldo na lumikas at lumaban sa isang halos palipat-lipat na pakikibaka para mabuhay. Sa huli, bumagsak ang unang republika ng Pilipinas at napailalim ang bansa sa kolonyal na pamamahala ng Amerika.
0: Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
1: Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
1: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan.
4: Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
5: Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app.
6: Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
4: Hey, sorry na dala.
1: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
3: ni Juan.
7: Playing the perfect sound as the night winds down, making it
3: wonderful tonight.
7: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight.
7: Sa 87.5.
3: 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
0: Juan?
3: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
2: Your pride.
4: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
4: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan. Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
0: at si Mister
1: ay busugin sa mga tugtugan natin.
0: Wonderful tonight.
2: Wonderful,
0: wonderful tonight sa 87.5.

0: Bermans na Juan! Isang paalala na ang taon ay mabilis lumipas. May mga pangarap ka bang gustong abutin? May mga bagay ka bang gustong ayusin? Huwag mo nang hintayin ang bagong taon para magsimula. Ang pinakamagandang araw para magbago ay ngayon. Merry Bermans, Juan!
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nang galing sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
4: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
1: Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
4: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
11: Let's make it wonderful tonight.
10: Wonderful.
0: Wonderful tonight.
10: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Juan sa 87.5.

0: 97.5 Republika ni Juan. Juan, kaalaman, kaalaman.
1: Alam mo ba, noong September 15, 1898, binuksan ang makasaysayang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan. Sa pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo, nagtipo ng mga kinatawan upang bumuo ng mga batas para sa bagong bansang Pilipinas. Nahalal bilang Pangulo ng Kongreso si Pedro Paterno. Isa sa pinakamahalagang bunga nito ang Konstitusyon ng Malolos na naglatag ng mga pangunahing karapatan ng mamamayan, paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, at mga prinsipyo ng demokratikong pamamahala. Ngunit hindi naging madali ang buhay ng bagong republika. Sa pagsiklab ng digmaang Pilipino at Amerikano, napilitan ang pamahalaan ni Aguinaldo na lumikas at lumaban sa isang halos palipat-lipat na pakikibaka para mabuhay. Sa huli, bumagsak ang unang republika ng Pilipinas at napailalim ang bansa sa kolonyal na pamamahala ng Amerika.
0: Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: Matutulog ka na ba?
5: Eto, nakahiga na.
4: Dream about me.
5: Ayoko bangungutin.
4: Ouch naman.
5: Joke lang. I love you.
4: I love you more.
0: Uy, kinilig.
6: Wonderful tonight.
7: Wonderful tonight.
6: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Mula sa republika ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5. Ang republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
1: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: República ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
2: Juan!
0: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
2: Paalala!
0: Para sa ating mga
2: munting Juan!
0: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
3: Wonderful Tonight!
0: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika
0: Liguan.
1: Republika Liguan.
2: The best of the past.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Juan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Good morning!
1: Sa pasibol ng isang magandang umaga,
2: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayong mga Pilipino,
2: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
2: Mati,
1: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic. Our music, our pride.
1: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
6: Gising na kay Pilanco!
7: Gisingin ang katabing humihiling.
4: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan.
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
1: Our music, our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan!
6: Mahalaga ang mataas na grado, pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
5: Paalala!
6: Para sa ating mga
5: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Ayon sa ulat ng RP1, naharap via video conferencing ang dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ang arraignment sa kasong plunder ay nakatagda mamayang alas 8 ng umaga. Sa arraignment ay formal na babasahin kay Romualdez ang sakdal at hihingin siya ng guilty o not guilty plea. Para naman sa ulat ng panahon, ang Metro Manila ay magiging bahagi ang maulap ang kalangitan na may kasamang isolated rain showers at heavy thunderstorms mamayang hapon o gabi. Ang Visayas at Mindanao ay apektado naman ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Magdadala ito ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Ang namataang low pressure area ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay malayo pa para maapekto sa bansa. Ang temperatura ay maglalaro sa 26 degrees at 32 degrees Celsius. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Ang tinig tuwing umaga.
0: Dito sa ating Republika.
1: Tugtugang sarili natin.
0: Musika ni Juan.
1: Ang nakahain.
0: Juan Republic.
1: Our music.
0: Our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: your music. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: dinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku,
1: oras na para sabihin,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music,
4: our pride.
1: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Iba talaga ang Bermans. Panahon ng ngiti, kwentuhan, reunion, at mga pangarap na muling binubuhay. Kaya ihanda ang puso, hindi lang ang Christmas list. Dahil sa Republika ni Juan, bawat araw may dahilan para magsaya. Merry Bermans, Juan!
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sa ulat ng RP1, hindi pa nagpupulong ang Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures itong 20th Congress. Ayon kay Chair Mika Swan Singh, nauna kasing mag-convene ng Infrastructure Committee, kaya nagsabay-sabay ang mga komite na may kaugnay sa mandato. Gayunman, tinayak ni Swan Singh na agad nilang ipaalam ang schedule at ipatatawag ang Joint Congressional Oversight Committee sa lalong madaling panahon. Sa ibang balita, inaasahang aabot sa 3.19 million metric tons itong third quarter ang palay production. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ito ng 15% kumpara sa aktual na produksyon sa parehang quarter noong nakaraang taon. Gayunman, bahagyang tataas ang ani kada hektarya sa 4.13 million metric tons noong nakaraang taon. Suma total, 1.155 million hektarya ang standing palay o 60.1% ang nasa vegetative stage, 26.1% ang nasa reproductive stage at 13.8% ang nasa maturing stage na. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
4: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5. 87.5.
1: Republika ni Juan.